0: Veía una tacua y te jugaste un buen atato a por la mente, jugaron un atato y te había visto en ahí. Te cajaste el mayo de Matua, Dr. Mary, que lunga o te tato por la mente, Dr. Mary, tolote en ahí. Tautua y na Jolimaki y Wellington, cae hernia, se le mayo hockey, que jugó más en la mala blama. Ni esta jiba en hockey, tolma lo lo, que lunga o tatua por la mente. Ya bueno, te ney, na tata no hay hockey, te mantuvo que a tolije, ma Dr. Mary, han el hockey de tulanga y na tui pui pui y te baitaute en ahí.
1: PMN Tokelau.
2: Ia ko te malu tatou ka hokalongo longo, hea velva nai tuko tulava ki te koulu malu he taimi e hewa i te matu tēne ki a Dr. Mary. Mo he hokamalam la maanga hoki a ngailava ki nga tui pui pui ane. Kai ia ko te matua he aloha, kai tai te aloha te tua ko mahai hoki tatou ke hui loki hui e tēne hui ahoi. Ke hokamatala mai ko ma peko he alava na ta penpenanga hoki. Ia mani hehili, tamaha hehili hoki e tuka tumo ko hoko mole mole te matua. Kai ele le pia ko ke hokailo mai pia ko ko ki te malu tatou kai ngani. Hoko mole mole ka kohe ki tuko tu na hili ta.
3: Ia ma lone te mātua, ia ko toku ingo ko Mary Toloa, ko auhe ho mai ka inga ngā lue I te Pōroa Union and Community Health Services I Polilua. Ia ka ke tulau ke e mōmola wat haka hetai ki te aloha te aliki ona e tana tauhi ngai tūmau mai pe alava mō ki tātou toho anau ngā he ala. Iho e hoka tūlau atu hoki ki te mamalua nā haihoe au mā la toho le tua ko pātele. Iho ma te mamalua o toki la hoka longolongo mai ki tēnei ala leo, vēnā ma koutou te kauhai ngā loe ngai hoka hoi a tēnei ala leo. Mā lo ni.
2: Hello, Maloni. Hello, Malo. Hoki, hello. Hoki, tai lahi lele. I tau hiunga Dr. Mary. E mautino hoki lava ko te tau malulu hoki kua pama I lava ni. Kua lahi hoki na hakamatalanga mana talanoa ngā ngai la hoki lava ki na ki tene mta kupu. Ia ki na kona tui pui pui ia. Ia kai kua hoka tahi mai hoki lama tau hiunga ke ve lava ko koe lava ko te malo hoka alolongia ki tātou taklao. I lunga o te alale o tēnei, ke hakamalamalama mai hoki e tuhelva ko te kaukaunanga ki te vāenga tēnei ni. Ke hehili tu lākoa o hukumolemole te hehili mōmua ke tuku atu mō koulua, hakamolemole te mātua. Mō nā kā inga pahehi kā tatou, hokalongolongo mai, Dr. Mary hukumolemole, e mohai nei ke tuku mai heu tamā hakamatalanga lele pe ai hea te hokatāua ai nā. Tui pui pui a tātou hanao I New Hila nei, peko Aotearoa hoki hoko mole mole?
3: Iyo, e hako lele te mātua ko e hoki lava te taimi tēnei o te tau mā lulu. Iyo, e lo hoki lava ko te taimi tēnei ko te taimi e lahi pipihi ai nā hoa mai mana tau wale. Iyo, hoka takitaki ngā vea ko te hulu. Iyo, e tau wale lela te heaunio ni pia ki tātou mā tātou kā inga. E kā mata mai lava e tātou hanao pepe ke pālava ki nā mātua mātutua. O a hoki ko ki lātou te pitohili ona ahoa I nga lahi ka hai e tau wale. Iho ko nga tui pui pui la ko hea wala tāua tēnā e mahaia I e koe te mātua ke pui pui a I e koe tauta maiti. Ke nahe tau wale I nihoa mai kua I loa makitea e hehoe ma pui pui mai ai I a ola wa tātou hanau ka hoai e hoai o lātou tui pui pui.
2: Hello, malo, kai tai ni. Ni tui lawe hea te tau ke ki mātua pahihi ka kaukaonga e ala tohu anau. Ko hea hoki la te matua o nā hanau I e nei hoko mole mole, doctor?
3: Iyo, kila ko te tui pui pui mua e hoai ka hai ko tau pepe e kātua tona ono vai ahe o tona matua. E vēlava ko te mea māhea nini, ko te eiloa hoki lava ko te ono vai ahe o e to tau hoki ke hoai ai te e taku he 6-week check o tau pepe ni. Ko te mea māhea ni lava la e ko koe te mātua e tango koe te leho ni hoai te appointments o pepe ma tau ho mai e hoai tona hia ki ngā tēnā. Iho e umātu ki lā, heo ko atu ai ma te appointments ma te teine hō mai, e hoai ai tona tui na tui mui a pui pui mua mua io ko te tui pui pui la ni a e tolu ya tui pui pui e hoi i te ono vai a te matua o pepe ko te tui pui pui mua mua ko he moti e hoi ki te ngotua o pepe ko te pui pui tene tui pui pui tenei mo te mote hia mai taku ko te rotavirus ko he hia mai e mahangi takalahi la vai na tamai ti la loi te lima tau heanga ka haia tau wale tu lou e ka vepuai pe tata ne ko te tui pui pui la tona lua he tui e tui ne e tui ki ki te usually ki te vai o pepe lunga ko he tui tenei e ono ia tau wale pui pui mai I te tui tēnei ni tu lau mua wai e loto hakamatalanga kai e lelei e ni hakamatala mai a tu lava te tui pui pui mua mo te ono vai aheo kai lelei ko ie tahi tui e ni e lahi hakamatala tu hoki lava e tau te teine ho mai io ko te tahi tui te tahi tui e tona tolu he tui hoki e tui ni ki te vai o pepe ko te tui tona tolu la he tui pui pui e taku ko te prevena ni he tui pui pui ko he hia makahai e mauai e a pepe mahai ke pneumonia a pe mauai te meningitis kai lele e he hoka matala lahi atu hoki awai e ni e loa hoki nga tāwale mana haka matalanga kai e lele e hoka manino hoka mai nga tu e te ho mai piko te teine ho mai ka ko te tui mua mua lava tēnā e hoai ka haia pepe e ono vai ahe te matua ia hoka hea loa tu ai hoki la ni te the national schedule of ona tui pui pui tamaiti yo he ko atu ko te tolu mahina kai tolu mahina te matua o pepe lima mahina te matua kai ko ka to tona tau heanga yo he ko atu ma te hulu lima mahina ka hai e ka to te hoa tau heanga ma te iwa tau heanga io ma te toi tui lai hoai te hulu tahi tau heanga io
2: Kahetai. Malo, kahetai la hilde te hoko maalama lama malo ni. Hila e, halo e matau hoki e la hilde hoki na polenga ni. Ma manahe hili hoki la e tuhe hili e tato community. Ni ane ni hoka hui tau li takalahi e hoka polengi ai e hoa nau ki nga tui e nei e vehea hoki la pe ni a hoki ni hoho ninga nei e tuku atu ki nga mātua makainga i tau kikila te mātua ko mole mole?
3: Iyo, e nga koi, ni e ki lato e lātou whehili mani hoka popolenga. Iyo, ko te hove ko te whehili mō mō lava takalahi hoka whianga iau ki e i te ngā luenga e whehili. Ni e hehe nga tui pui pui tahi whehili e manako mia nei ke vai nga tui. Iyo, ke ko nga tui pui pui e hoka ngai te lalolangi katoa ni ke pui pui a ia tamai ti nga tawale ia nana tākua. Ko ia tahi tui pui pua kua ova te lima e hulu tau heanga haka o ngā ai. Ko ki nei ni uhila iei nā lā o te ola mā lolo. E hi aki aki lātou nā mahaka mauti noa. Ko heo he tui pui pui haka o ngā. E he hoi mahea o ngā le mō.
2: Malo ni. Aloa. Malo te ono he ai. Haka he tai lahi hoki. Ka hai hoki lai e iei he tino e. Ele atu venei. Veia, he ane te toi mana komia ia o he tui, ka kouna tui, ua umatoku tui tau heanga te ku te kā?
3: Iyo, ko te mahuanga, awako, e lahi lele te peleni e hoai ni, ko te pui puinga mai te tui na hai te tau heanga te ku te kā, ko te puipuinga e anga i lava ki Laloni, ona ko te taimi te haiko katoa te tauheanga ni, ko te puipuinga kohano ki Lalo. Ko tona lua, ko te hiama, ko te influenza virus, e hoai lava mata hui hui tauheanga uma. E lahi lele la te peleni e hoano ma ki te hoainga o nātui o te hului tauheanga uma. Ke haka tauhe tau i lava ki nga hiuinga o te hiama a kua iei i o nga mahuanga la iena.
2: Hei taini, alo, ai ane la te kua kavea i te hulu ma tau ale o ngā o ngā lele, mai he lava te mo nga kāinga pahe huika?
3: Iyo, ei loa hoki e ki tātou ko Ko ki te ala vai nā iloilonga ko ki tātou tangata pahe hika e maua lunga tātou nu me lai maua i etahi taua le ni o katakita ki ngā taua le hiuka toto maua lunga taua le hoatu ka hai kaha ka popo atu la te hulu ki lunga i te lihi mo he tino i eo nā tahi he taua le Iyo e tuku atu ai ki lunga, kua ki tea e tuku ki lunga te risk o koe mahai ke maua i te heart attack. E haka e hulu i nani pe increase by 10. Mahila vai te vaiha mua mua e maua ai koe i te hulu. Kua ki tea e mahai ke tuku te risk tēnei ki lalo ka hai e haito tui pui pui o te hulu. Ko tona lua, ko ki tātou tangata pahe huika ni e toka lahi ki tātou e nono hoha katahi mā tātou grandparents, nā mātua, nā makupuna. Iyo e loho ki labala ka hai ka maua he tino e hoko tahi te hulu, iyo e hoai ngohi o i pepehi atu ki e tahi i te hoale. O te hoki la ni e tāua i te hoai e nā tui pui pui te hulu i tauheanga uma.
2: Maloni, doktor. Haka mole mole. E maine ke tuku mai koe ni, te pētaku mai hoki koe, ni ana nā aungo te hulu tēnei, e vehe hoki nei loa tangata te kehenga ma te hulu mā he ani.
3: Iyo, kona aungo te hulu, nge koko e tauale lahi pe, e kehe ai ma te hulu mā te hulu mahe ni e lahi lava e tahe te ihio kako te hulu o te influenza e koko e ni e huiva ti ngā te hoai, ti ngā ulu, ti ngā tō tino, ia mahe hoki lava e vai. E iloa hoki ko te huiva ia, e mahae ke kātoa te tolu pēli mai āheo ni, ko te tale hoki e mahae ke kātoa he lua tolu vai āheo. Ia e vee hoki lako te lahi galawa te kehe kehenga, koko e tau le ti ngā ai nai te ihulu, kako te veko te tau le te hulu mahani e lahi lava he tau le ti ngā aina e tahe lava te ihio.
2: Hello Maloni, ni anei la ni hite puko mole mole ho kainga ohi e peni vaenga ke maha iei hoki e nā kainga pui pui tenei hoa mai puko te hulu hoki ilo tō kainga ke tau hi ai hoki te vipihi puko te pehi hoki o tenei hoa mai hoko mole mole.
3: Iyo, hove ko te hita pu mua mua tāua lava, ke hoai tō tui pui pui o te hulu. E iloa hoki lava e he ai he tau mo ki lātou e ono he hulu lima tau heanga ki lunga, ki lātou e hoai tāma, ki lātou e ono māhina te matua, mai eni e tahi he mālohi. E mahae keo e hini koe ki tau hō mai, peko te teine hō mai, ia peko te pharmacy hoki e tahi hoale tala vai, pe iei he tau ka hae koko e hohou ke hoai tō tui pui pui o te hulu. Ka hae koe e tau ale pe lahi noho i te hoa, ka hae koe e tau ale te hulu ni lahi noho i tō potu. E awa ka hae koe hoki e hau ki waho i o ka haka pepehi atu hoki ki e tahi te kāinga. Ka hae koko e tale pe maha tua tulou e maha ike e ka vani to angotu i te i tō lima peko te ngaunga tō lima ia mana tō hoki ke hohano o lima ne ka haiko hoki ka haiko e hano e hau ki hoa hoi te potu e ye i aiko e
2: aloa i alo kila e o te tahi hili koho mole mole ni e maha ila ke maua ko i te hulu ka haiko au mato tui i te i te tui pui pui ia, e i loveho ki la te tui e i eho nā o ngā lahi, mole mole.
3: Io, ia e velova ko te mea, ni e hei e he tui e he lau pahene, ni e ui lava koko e mahai ke maua i te hulu, ka haina hai tō tui pui pui, ko te lahi ngā taimi, koko e he tau le tī ngā ina, e iku i te hoale mai. E loa hoki koko e he tau ale mataloa. Ia, ia tahi tino hoki e ne e he ai hoki ni aunga. E mahai ke pui pui, ke nahe hoka pepehi atu ki e tahi tino, ka hai koko e hoai tama hoki, e pui pui hakatahi koe matau pepe, ka hai e hoai tō tui pui pui. E hoi hoa hoa ni hoki ke tāhi te pipihi atu, ni ki e tahi tino te kāinga. Ia he ve nā hoki ko te kāinga, kai ve nā hoki ko te community. E tuku lāke e tahi ao ngā hoki ni te naha ia tu mua mua e mahai ke tuku ki lalo te risk o koe e ki te heart attack ni po te tau aleho atu ka hai hai tō tui pui pui.
2: Hello Malo, ni ko nahe hili e tuku tui vei e lawa e tau heoko takilawa tahi hili ki tahi hili kai mea manu koe vei tau maalamala mai au alaba ko tau e a koe lava te koa te nā ko te kaukaunanga e ngā lue ai koe. On hea ini ke toi peko toi tau luko lava ni aku hehili hoko mole mole au kua hoko mole mole ni te mātua. E vehea nei lao na ona kawea tēnei tui pui pui a ke heo heo ani pui pui ki nā tautoka tahi peko nā kā inga hoki kai mai he lava te tātou nuku peko te community ki tātou toke lao.
3: Io wai, e loka hai, ni e hai tōtu i pui pui te hulu, e pui pui ke nahe maua koe te hulu, ni e pui pui hoki koe ke nahe tāua le mataloa. Ka haiko koe, ni e he tāua le mataloa, io e tuku hoki ki lalo te risk hoki e hoka pepehi atu ai ki e tahi, ni ki e tahi tino. Ko te toka lahi o ki lātou e hoi o lātou tui pui pui, ko te lahi hoki ia o te pui pui ngā ki te kāinga ma te community. Mai lawa ki lātou hoki ki lātou e ona e kui ngā ngā lue ngā e ngā lue ma tamaiti ma pepe. Ni o katakita ki ngā kaiko e ngā lue te aonga kā mata peko he hoi aonga. Ki lātou hoki e kikila ni ngā tino mātutua ni, nā mātua mātutua e he hoi hoi ni hoki koe ni e lahi atu hoki lā te pui pui ki te ki lātou i e nei e maha ki tāua le tī ngā ina ka hai e maua i te tāua leo te hulo.
2: Hello Maloni. Tōk tāku mole mole, ka hai vehe nei la te COVID. E ni, he hoka polengi o nā tui COVID e nei?
3: Kele la, ka hai koe hano hai tō tui o te COVID ni, e mahai ke hai hoka tahi ma te tui o te hulo. E veho ki lawa ko te hoi ni, ko te nā ilo ilonga kua e nā lāla o te ola mā lolo e hoka mauti noa e ko nā tui pui pui e he hoi ni e he aonga le mō. So io te hau tuanga lava la io hai kua hai tō tui pui pui te hulu io ke updates hoki io hai hoki tō tui o te COVID io kua mhoki toku noho he auniu ni ki te tau mālulo te tauhanga nei kua mata hai te tui o te pui pui te ho lo ve na mate mate ko bilsi
2: tengali la ka tai la hila ki te ko tok tok ko ku ta pena pena le le mo mo na vai nga uma yen ha ka ki la halo ka tai la hile le ka ko he ki ho kai ku la te ta o pro kala me mo le mo le e ne hel hel ta hita la la vai ho ma lo hi ai ho ki pe ho tu ang i ai ho ki e ke pe tu ku mai ho ki e ko e a wa ko ta to ko tu la ngai e ta to ke lo ke lo ki ta to ke la oni e he to kang he to kang kai pa lo ki tai mi te ia ku o ho lo ta wa le ko he tu tu ko he ha ki lo a ko e to mai ke he ho ni mai ki te ki ma to ka e la ha ha ta la muli muli la va hi tu ku mai ke he ho ni ki ta to va a kai nga ha ka long long mai ko mole mole ma tu
3: Io e ho come nato peato la vane con nato poi e heho e mahanga le mo e hile ho che a te poi ne e vero te della hile te poi lo te tonga hetse hile te poi ka ko he ki tupu ne a ko he ki tawale io te mama lo to ke lauta to no hau ni uni io ko ta to ha na ho ki ko ni e me alo ha ta o te na mai ta to ale ke e ta ta ho ki ki ta to ke ni ke hai la vai ki ta to na hai ngai pui pui ai ni e pui pui ai to la to o la he oi ho ma to e ka e mai ho ki la va ki ta to o ma ni
2: Ia la, hello. Dr. Mary, kawe ko mahiu yo te tatou kauheanga te leiti o a tatou toke lau ilunga i kinei te PMN toke lau e momoli atu i te matou ho hei tailahi lele ho hei tailahi lele ki tō taimi ma te haka awanoa mai hoki o koe e mautino lava mai ilo hoki ki matou e tuatuangi e lele koe te hui ahu tēnei ka e koto aloha hoki lava ki toke lau ku mahi ai koe ke heo ke heo heo ani mai ma tau longo longo mai lava ki te ki matou ke ola malolo a tatou hoanau ka meheo tatou kai ngā mai nā hoa mai pepehi mna ha mai e nei e pipihi ni e ka vea lau ma he taila hi lea toi ki te koe ke aloho ki te tua ke hoki atu pe ki te koe te ola ma te mā lohi kai mai helewa te pota ma te mala malama mai te atua mai te langi e heo heo ni toi ki te koe ki te apkau kaunanga e heo heo ni mai ai hoko ki tatou community toke lau kai mai heo he tahi e mana komi te heo heo ani kai ko te nā aloha angalai e nei mō ki mātou e tu hea hoki lewa ko tau heo heo ni ngā mō ki tatou ilunga tatou ala leo tēnei ka ke aloha te atua pui pui ma leo leo ki te koe me te kāinga e tu hea iku nā tau tuanga hoki ma te ngai atu hoki ki mua toke lau i nā mea lava tau ola mā lolo ni tu mātua a kai taila hi lele ni mō tō taimi
3: Ia haka he taini, haka mangalo mai hoki he kupukua he ala, ia manu hoki he lawa he hana e koutou, e kai mana tua hoki ko nā kai ngai haka noa noa ona ko te kalanga pai a te aliki, ke haka mahana hana tu te aliki ni, ki te koutou, ko ia lawa te mau ai te hui le mu, Io e kai aloha lahi atu lele mō koutou te kau haka longo longo e vena hoki haka mālo ki te koutou ni te mātua te matautou kau hai ngā luenga i te i te alālio tēnei haka he tai
2: Ia haka he tai lahi lele haka mani e te atua ki te koe haka he tai ni Ia la te malu tātou kai ngā toki lau Ia ko Dr. Mary hoki la tēnā ma te website a ki tātou e mauai hoki ia Dr. Mary ia kai mahi hoki lava te hehoninga tēnei e bookmyvaccine.nz ni ko te e mauala i ki nā tātou website tēnei ki mātou tēnei hoki a Mary e tu heo kalu kona hehoninga ienei kai mō te taimi tēnei ia kei tātou la tātou pehe tēnei hoka hei tai lahi le hoka

0: Nicolau.
1: Ia la te mamalu tatoka inga kaitai lahi. Kaitai lahi lele teone hei mai. Me manulava na e talatala noa tulava i eitai me e tukutuho ki taman kia pakome hi tolo. Kai viki e te aloha te tua e ui lava ilo loa tau te ahiahi tenei. Kai e matea lele ki tatou te tauhinga matea ngale le tatou tamana i te langi. Kumhaia ki tatou ke hoiloa ki matamana kia hi tolo. Tamana maloni ke tukutuko te amano tenei moko hoko mole mole. Kai tai ni.
2: Io halo ni matua. Hadu ena kaiko e. E vena hoki e viho ki tohu jaka talo ki tuka e moto hoiwa e. Ohi ta hukko lua i te hoka hoi ino o tatou pulkara mea ka haka malo a. Halo mo te kumo mo ki te aloho te tua e tukwe tukwe ki ko lua te holo mati malo imi ka uka ona te tua te nai. Koto he ai holo tulanga tatou pulkara mea ina aho tapu te aliki ni. Ka malo mo mato wa vano i tuko lua ka hewa ko te ahoiwa te nei o kauku heo. Ia ko te tau tatou i taka tukila o ko te painoa te nei. Maine kwa tu mai namo. Tu mai di hoka tolu mi ko te loto ata. Ia. Ena lamo tona he tua te lehu lehu. Te la haka sai to yau. Tua vano ku mamai esko lua i te hate nei ta heo iwa ni. Ako nanti mata loko i nei ku mahai e toke au. Manula te nga kuwa mole haka tonu mai ta hua he tau sunga to lihe ka mai. Dunga ni kau kauna te tua. Na ia mori he tato hoka tu lolo mai tato hoka ta eki marae o te langi. Ku hoka loke to heo ki tato tenu te nei ko tau po. Kai. Tu hui sua tu loan ta mahatara le lupu mahai e toke au. Taim te nei hua. Kari tu nau. Te moka i ia ki nga tamana mana matua. Lei ko he pale le ki te hui au. Kai kai taim te vano. Kai kai te ko te loho te tua wa ko tu langa tato kai ngai lunga tau pono ya tia pe ko tua angho ki matu ko ta hea tu ki nei e manui ala vaka he tai. Tu langa tato tau o nga e mana yo lele tu langa tu ai hate ku ana hau ko te katu ako te hata pute nei te liki i veila wakua. Tama hua ho maria tato pito he nua tenei. Ia ko tuk te lau ko tau pua hau lunga TV ko te nu ia hia tu na maru hulu i te North Island. Kai ko tuwa hen te ka rua e taro te hulu ai ko kiu kiki ma heu ki te lani. Ako te hala tenei e vei e tama pouli kia hoki e kapu te langi o na tama hua ho tato pito he nua tenei. Kai tama tala ko ko te tulanga tato ka inga me te matua ke palawa ki tama i te hea he tulanga ka pole ai manu ia u malele tato ka inga i kinei. Nai te hona tanga tato ka inga vela he mai ni ta to ka ina ke hai na hon tang ai na mu na ba ya mu mo du ba ya e ta nu ko mat man nu ya e na ma ta ma ta ku bla ye nei na e na tu ku ta nu ide hon tang de na ya ko ye he mana du ne ge ha on ni ho ka le du ko ka ta mo du ya ho te ma na ya ma ta ku mu ma li ga tu ku du ku ka la bo ho ku ni ta hai mai la tu po lo kla me anu la na kau hewa te mara mātua mātua tato kai ngi nei kaka longa mahoi hoki ki ntu langa. Iti ni kupu mana ngana mate. Hai mai hete ngannu kwa toki lau taka alo alo. Ia vena hui matu langa e ina toina eno mana toki. E ina mātua hoki ko yu leilele na me taulalanga. Ia atonu kua mau hewa nove nake. Ke hawa alia tua hek maka maina toi ki na hana uyo kuko na ngaha hoki tu langa na meiena. Mana iyo te talanonga mate ikunga te nana pa kie. Iyo na kata umna toki tu langa na te kautala vau. Oi hoko oi hohoni hoko tahi ki tu langa tato hausi. Heku na tino matua te iya maali ua. Uma hoki taimi na tino matua malu luma tu langa tena. Hewe tu la ele atu ki na kautala vau ke oi hoke ke hanan ko tohe lengi. Biko to taimi lawa ka heko ya mena hoki e tato tamana ku mwe atu ni nena laka hewe ake hoi e tu vahe ngu kuru kiti e vahe tawa mwola atu tewe hoi toke lau ni te loa tato ilo ko lunga ta upo e hano lawa tawito au apat me tina na kaumaya yo tato ka inga mao tato matua i te resettlement scheme tina na programe na hai tu malo tina la e hau tua tua ima te anganga toka alo alo kina tupulanga hai ko lau kuto e manoa umoi so honi ake tahi hoki tina ko ina talaba hoki ya Henry ben hoki maana atono ko te taki ala tina ke o mai ego to tato nuluko ko tahi tina halunga tina tau kilanga tato ho ia tina hoki la na taunuko kila hakuma mema mene ke hai go he kil nga hele ninga te na i go hugila wai te malu to ke lau ke hai go he repo ona logo tau malu lu e hai mai hugila ke nunga te ne e mole tau la ta ta ing na ka ing ya hu ta li e mona pi tau te nu o tau o ha ni hila kwa kwa to e ba bele le tu lang ga ye tu ko tu ke nunga te ne te alo ha mai e man tu lo e la to i tau po e na ki nga hali nga ye na e ka tau la to ra to ji ke ma tu lang te na ye ma ti ma la te na ma ma tu ma to i lu o ho i se ko te ha ti nga lo e malu lu ka e o i e nga te ki na ko na pa lang e na ma o li ye ho ki na pa ste ka i la ni e ju le ho ki ye e o ona lo ko te a lo ma ho ki ki ta to ka i na e mo le to ki te e ka te mo ko to ma nu la ko te tu ai to na ma na e ju le ye le nga lo nga le ta nga ta ho i ma ko te te ta lo ho ki i ho ki tu e ye ni ko tu lu ha ka ma ni ya nga mo ko to ma e na ho ni ma ki ta to ka i na to ke la o ko e ha ka ma he nga ko e na ho ki ko ka lo tu ku a ko li ho ki ka bo de lang yo na wa pa ma ho ki ti ba la ka u pa ya te tu ke ta ma na ho ki be ta i na ho ki te na ki a he le mo ke ku a he ni ma ho ki ma la nga te o ti ha lo na ka i na tu ku a ma tu tu ku a ho ki ta do na hai go hai ta do e pa ki tu la nga te na a do hu lu ma ki tu ma da ka tu tu ki te tu a wa he a ye ho lo na nga lo nga e pu le lo ya ya na nga lo nga ni ka ba ma la na ta mi me nei ta do ki tu ma da ka tu tu a ka go ye lo te na de ho ki ma sa ka ma ha na ka e ku nga lo ve ko ta ma na ku na to nu e ka ai nga ya ela nga ai ka ho ki na e lo ai ka ai nga de ne go ka mu ta na a lo nga te la lo nga te ne he o ta to ka ka ve pe te wa ka pa ki ta to ke tu nga ba ya ta ki ala te na ta to wa ka wa la e nga mo ko e ma u ki te tu nga ta to wa tu nga ta to e o lo ite na lo no ke mai te tu a ha te lo ta ta lia ke pi ki te le ma de he le le ni ko te ta to wa te na go passport de ha ya ye mau ai ta do se nu an le mai go mo mo yo yan mai mo ki ta do ye o ka ho be mo ye se ta ma ki ki ha le le ki ha to ha ai ki ta ma na te na e ku ya ke ko i ha ma ta le mai go ko e ka ha no oi ha lo oi ha no an ai ki te a ba te ta u lang o lo i ma ta te lo a to no ka i ta do go pa mai ki tu lang ve na pe ma li u ko te ta u lang ho i te na te lo an o te ma li ni o lo i ma ta ni ma le tu ra to to li he to he o to ke la u e tu i ho i te a wa e ha ba i ta ta ngi ho ka to ha wa ta u le ma lo lo to wa he lo be to he ta u e ku la wa e pa ke tu lang ve na he to he ta u i ma na ka i nga ni na ha ka to ha e ve na hu la tu lang a ai ta do ho to ha ko kala ma ide or ti mo ki ta to e a ko ta la ngate na lo i ma ta te lo ha e e ha ka to ha do e ki ta ma na ni ka ya ma ku ma mo ki ta to ai e ki no nga lo ki tu la ngo ta to ku ta he te ne yo la mo mo le ko na ta ma ta le na ho ma he te ha ma ngo mo ko ka he ko he ha ku ku ka ma ho ki na to e na ka lo mo ki na ta u ye yo na ma hi na ha ye tu e u ka ma ngo mo ko ka ye le ya he ha do ke ta u ni ka ka e ko te ta mi te ne e mo le na la ha ngo ta u po na tu la ba ki lo nga ko ti tu to lu o po ka ta ye tu ki ka ka u na te tu a le tu ka ma he ka he o te mo na lo ma te tu ka ma he ma lo nga ho nu a alo lo la he to ko ye ta u po mo ko to u ma ko to ye na ta u ki na no ho lu lu na ta pu le nga ka mo mo ki ta lo ho te tu a ke ku ka ko to te lo ma ro hi ma de o ma ma ha le yo ta to he nu a ni mo ni ma na ki to ke la u ya ka ho ki ko to ku ta he ba lu ma le ma ye ho ta li u na tu i ma nu e ho ti la lo lang i le na ho mi na lo ha nga ta u po ka ve ko o ma o si ke ta u po ke mo le to nya lo ha nga mo ko to u ma le na ku ta he ma ma ho ki ka he ma ho ke nga lo na he lo ba i lu nga i te tu mu tu mu ya u ke la ni ke pa i ko i te he ko ta to i ha va len a lo ha la hi a ti ya ta u po mo ko to na ka u ko na te tu u na le tu a ke na ho ki ka u he wa te ma na lo ma tu u ma le le ka ma e ma lo ha nga he nu a ta u lo ta u ora nga hewa he atu ki te koutou. Ko te mai tau nei kai te hia. Rit me te kou te hia tai hia uli uli. Ai kou koutou olo i te awala o i kilhaka lelei kouni. Tantan kilo koutou e hiu koutou haka haka haka te awala. Kati kilo koutou tawale kuko pale ki he pou pe tai tūlanga haka la bula vena. Te la haka tau muna te anganga lawa te haka alo alo. Kai kou koutou e vaitu mai tau nei o i kilhaka lelei te awala ni na kai ngato ke lau. Kai ero halai atu mo koutou e na haki lhaka minat koutou. Tu pulang lah itu Allah kita tu ini menalom mati awak nak balut tangai ini kahai ini buta pilih mai kuai hokilo bete ayo kamu dah itu langat na apa hari itu awak balut tak ela ha kama ma lulu tu e kina tu pula nga ai di malohi ora ni ho ki go to ma tu ma na lo ma tu ma tu tu ai ho tu ma ra to pom ele do bu ko ai han ko ta lo ba ko ui mu wa do ta nga nga ta bu ki to ko ki he ba nga ho ko ki pa lo ta ko ki ai pa ko tai mi dei ha to ha tu ko to lo pa ko me bo ko to mo le la ko lo lo mai ta ma nga mai kai ko he do ke ya ko ku pu ka ve na ho ki la ko e to li mo to ho ki na e un mo ki ko lo por la grame ka ta ya du te tu mo ko lu a ke ta ke ka le ko lo ki ka en a wa na ha na ho ka ta li mai ka ko ta ne ko hi to pa ko mi me ye te ne na ba nga tu mo ko to e ho ka to ha to ha to klau to ha to li ma
1: ta ma na e ka ve ko to
2: te na ki na
1: ka ve ko to ku le ho ma hi yo ki ma ho ka ha ngde le ti o mo le te ka ta la hi le ki te ko lu a ta ma na e tu ho na ta la ho ki ta to ho ki mai la re ta to ka wa ho i ta o po Vena hoki ka kumanu ia te tua ki te koulua a hea valinga i tēnei vai a heo katoa. Ke aloha te tua, ta ki koulua i tono hui le mu, mato nanga lei, ta tu te hoela kuit vai a heo hou ni, ka heo kahit tai lahi lile toha koulua.
2: Toha ni, toha tohi he.
1: Toha ni.
2: Mo luti.

0: Ja kun otin malu tattu kauhkalongon longo, he vielä näin, kun tulla vaikka koulun malu, he taimi, he voi te matu teneekin ja Dr. Mary. Mo he hokmaalam la maanga hoki ja ngailu vaikka nää tuipuipuja, niin. Kai ioko te matua, he aloha, kai taite aloha te tua, kun mahi hoki tattu, ke hui loki hyviä tene ja huja hui. Ke hokamatalla maikoma, peko he alavana ta penanga hoki. Ja mani he hili, tämä he hili hoki, etu katu moko, hokamo le mole te matua. Kai ele le peko ke hokailo mai peko koki te malu tato kai ngani. Hokamo le mole kako heki tukotu na hili taua.
1: Ja mä aloin, että mä tuon, joko tokuinko kun Mary toloa, kauhean hommaikaa ingaa lue i the Port Royal Union and Community Health Services i Polilua. Joka tullaan ke muumulla, että hokaa heitä ikitä ja lohaa teidän liikki on tänä tauhinga, että tuumaa ei peällä, vaan muukin taattoo tuohon aina onga heällä. Hokaa tullaan, että hokaa ikitä tema malo na hai ho ya man mala to halle tua ku patelle ya ma tema malo oto ke la ho ka long long ma ki te ne la le ve na ma ko to te te ka ho nga lo nga ho ka ho ya te ne la le o malo ni
0: hello malo ni ya malo ho ki hello ka tai la hilele ite ta hu nga Dr. Mary e mau tino ho ki la ko te tau malu lu ho ki ko pa mai la vani ko la ho ki na ha mta langa mana tala no anga ngai la ho ki la vaki na ki te nem ta kupu ia ki na bona tui pui pui ia ia ka ko ho tai mai ho ki la mta hu nga ke e vela ko ko la ko te malo ka lo ngia ki ta tou te klao I lunga te ala leo tenei, ke haka malamala mai hoki e tu helvo ko te kaukaunanga ki te vahenga tenei. Ni ke he hili tu lakoa uko mole mole te he hili muumua ke tu kotu mua koulua. Haka mole mole te matua. Mona ka inga pahe hika tatou, haka longolongo mai, Dr. Mary mole mole, e mohai nei ke tuku mai, heu tamahaka matalanga lelepe ai hea te haka tau aina. Tui pui pui a tatou hana o i New Zealand nei, pe ko Aotearoa hoki hoko mole mole?
1: Iyo, e hako lele te mātua, kua hea hoki lava te taimi tēnei o te tau mā lulu. Iyo, e loa hoki lava ko te taimi tēnei, ko te taimi e lahi pipihi ai nā hoa maima nā tau wale. Iyo, hoka takitaki ngai vea ko te hulu. Iyo, e tau wale le la te hea unioni pia ki tātou, mā tātou kā inga. E kā mata mai lava e tātou hana u pepe, ke pālava ki nā mātua mātutua. O a hoki ko ki lātou te pitohili. Ona ahoa aina lahi kahai e tauale. Iho kun nää tui pui pui laako he auala taua tena e mahai ja jeko ete maatua. Ke pui pui ja jeko e tauta maitsi. Ke nähe tauale inihoa mai kua iloa makitea e hehoe ma pui pui mai jäi. Ja olau taatou huanau kahai e hoajo laatou tui pui pui.
0: Hello malo kahetai ni tui lave he ya te tauke ki matu pahi ka kaunga ya la to hana u ko he aho ki la te matu ona hana ye ne mole mole dokta
1: Iyo, kila ko te tui pui pui mua e hai kahai ko tau pepe e katoa tona ono vai ahe o tona matua. E vela ko te mea maahea nini, ko te eilua hukilava ko te ono vai ahe o e to tau hoki ke hai ai te e takuhe 6-week check o tau pepe ni. Ko te mea maahea ni lava la e koko e te matua e tango ko e te leho ni hai te appointments o pepe ma tau ho mai e hai tona hia ki ngā tēnā. Iho e o mātuki lā, heo ko atu ai ma te appointments ma te teine hō mai, e hoai ai tona tui, nā tui pui pui mua mua. Iho, ko te tui pui pui lā, ni e tolu ya tui pui pui e hoai i te ono vai ya heo te matua o pepe. Ko te tui pui pui mua mua, ko he motsi e hoi ki te ngutua o pepe. Ko te pui pui tēnei mo te mo te hia mai taku ko te rotavirus. Ko he hia mai e mahani takalahi lawa i nga tamaiti lalo i te lima tauheanga. Ka haia tau ale tu lou e ka vepua i petata. Ko te tui pui pui la, tona lua he tui e tui. Ne? E tui ki te... Usually ki te vai o pepe i lunga, ko he tui tēnei e ono ia tāua le pui pui mai i te tui tēnei ni. Tulou mua wai e loto hakamatalanga kai e lelei e ni hakamatala mai a tulava te tui pui pui mua mo te ono vai aheo. Tai lelei ko ie tahi tui e... Ni e lahi hoa kamatala tuho ki lava e tau te teine ho mai. Iyo, te tahi tui e tona tolu he tui hoki e tui, ni ki te vai o pepe. Ko te tui tona tolu la he tui pui pui e taku ko te prevena, ni he tui pui pui kohihia makahai e maua ia pepe mahai ke pneumonia pe maua te meningitis. Kailelei e he hoka matala lahi atu hoki awa e ni e loa hoki nga tāuale mana haka matalanga kai elelei e hoka manino, hoka mai nātu e te hō mai, piko te teine hō mai. Kako te tui mua mua lava tēnā e hoaika haia pepe e ono vai ahe te matua. Ia hoka helo atu ai hoki la, ni te, the national schedule of ona tui pui pui o tamaiti. Yo heo ko atu ko te tolu mahina, kai tolu mahina te matua o pepe, lima mahina te matua, kai ko kato tona tauheanga. Yo heo ko atu ma te hulu lima mahina, ka hai e kato te hoa tauheanga, ma te iwa tauheanga, iyo ma te toi tui lae hoa i te hulu tahi tauheanga. Iyo.
0: Malo, kahetai lahi le te hokamalamalama malo ni. Hila e halo e mata hoki e lahi le hoki na polenga ni. Ma manahe hili hoki la e tuhe hili e tato community. Ni ane ni hoka hui tau li takalahi e hoka polengi ai e hoanau kinatui e nei e vehea hoki la pe ni a hoki ni heho ninga nei e tuku atu ki nga mātua makainga i tau kikila te mātua ko mole mole.
1: Iyo, e hako i ni e ki lato e ye lato whehili mani hoka popolenga. Iyo, ko tingo weko te whehili mō mō la batakalahi hoka whianga iau ki e i te ngā luenga e whehili. Ni e he hoi nā tui pui pui tahi whehili e manako mia nei ke whai nā tui. Iyo, ke ko nā tui pui pui e hoka ngai te lalolangi kātoa ni ke pui pui a ye tamai tina tawale iena na tākoa. Ko ye tahi tui pui pua kua ka kua ova te lima e hulu tauhianga haka o ngā ai. Ko kinei ni uhila iei nā lālā o te ola mā lolo, e hi aki aki lātou nā mahaka mauti noa, ko heo he tui pui pui haka o ngā, e he hoi maheanga le mō.
0: Maloni. Aloha, aloha te ona hai, haka he tai lahi hoki. Ka hai hoki lai e he tino e le atu venei veia. He anei te toi mana komia ia o he tui, ka kouna tui, kua umatoku tui tauhanga te ku te ka.
1: Iyo, ko te mahuanga, awako e lahi lele te peleni e hoi ni, ko te pui puinga mai te tuina hai te tauhanga te kua teka, ko te pui puinga e angai lava ki lalo ni, ona ko te taimi te hai kua katoa te tauhanga ni, ko te pui puinga kua hano ki lalo. Ko tona lua, ko te hiama, ko te influenza virus, e hoi lava mata hui hui tauhanga uma. Lahi lele la te peleni e hoano ma ki te hoinga o nga tui o te hului tauhanga uma. Ke haka tauhe tau i lava ki nga hiuinga o te hiama kua iei. I o nga mahuanga la iena.
0: Hei taini. Aloha. Ai anela te kua kawea i te hulu ma ma tau wale o ngā o ngā lele mai he lava te ma mo nā kāinga pahe huika.
1: Iyo, e loa hoki e ki tātou ko, ko ki te alawai nā ilo ilonga ko ki tātou tangata pahe huika e, e maua lunga tātou nō me lai maua i, i e tahi tau wale ni o katakita ki ngā tau wale huika toto maua lunga tawa leho atu ka hai kaha ka popo atu la te hulu ki lunga i te lihi mo he tino ie yo na tahi he tau wale iyo e tuku atu ai ki lunga kua ki tea e tuku ki lunga te, te risk o koe ma, mahai ke maua e, i te heart attack e haka e hulu i nani pe, pe increase by by 10 mahila vai te vai ha mua mua e mawai ko i te hulo ko ki te ai mahai ke tuku te risk tenei ki lalo ka hai e haito tui pui pui o te hulo ko tona lua ko ki tātou tangata pahe huikani e, e toka lahi ki tātou e nono hoha katahi ma, ma tātou grandparents nā mātua nā, nā makopuna iyo e loho ki lava la ka hai ka maua he tino e hoko tahi i te hulu iyo e hoai ngohi o i pepehi atu ki e tahi i, i te hoale o te hoki la ni e, e tā wai te, te hoai te hoai e nātu i pui pui o te hulu i, i tau heanga uma
0: Maloni tokta haka mole mole e mai ne ke ke tuku mai koe ni e te petaku mai hoki koe ni, ni a nā nā aungo te hulu tenei e vehe hoki nei loa tangata te kehenga ma, ma te hulu mā he ani
1: I o kona aungo te hulu ko, nge koko e tau wale e tau wale lahi pe e, e kehe ai ma te, ta, ma te hulu mā ma te hulu mā he ni e, ni e, e lahi lawa e tahu e te ihu koko te hulu o te influenza e koko e ni e, e, e huiva ti ngā te hoa ai, ti ngā ulu ti ngā tō tino ia mahe hoki lawa e vai vai e loa hoki ko te huiva ia e mahae ke katoa te te tolu pe lima ia heo ni ko te tale hoki e, ni e mahae ke katoa he, he lua tolu vai ia heo ia e ve hoki lako te lahi ka lawa te kehe kehenga koko e, e tau ale ti ngā ai nai te ihulu ka ko te tewe ko te tauele ma, te, te hulu mahani e, e lahi lava e he tauele ti ngā aina e, e tahe lava te ihio.
0: Halo Maloni, e, e, e, ni ane ila ni hi te puko mole mole hoka inga ohi e peni vaenga ke mahai e hoki e nā ka inga pui pui tenei hoa mai piko te hulu hoki ilo tō ka inga ke, ke tauhi ai hoki te pipihi piko te pehi hoki o, o tenei hoa mai hoka mole mole.
1: Iyo, hove ko te hita pumua mua tāua lava ke hoai tō tui pui pui o te hulu. E iloa hoki lava e, e he ai he tau mo ki lātou e, e ono he hulu lima tau heanga ki lunga, ki lātou e hoai tama, ki lātou e ono mahina te matua, mai e ni e tahi he mālohi. E mahai keo e hini koe ki tau hō mai, peko te teine hō mai, ia peko te pharmacy hoki e tahi hoale tala vai, pe e he tau ka hai koko e hohou ke hoai tō tui pui pui o te hulu. Ka hai koe e tau ale pe lahi noho i te hoa, ka hai koe e ma, e tau ale te hulu ni lahi noho i tō potu e o wakai koe hoki e hau ki waho i o ka haka pepehi atu hoki ki e tahi te kāinga ka hai koko e, e, e tale pe maha tua tulou e mahai ke ka vani tō ngotu i tō lima pe ko te ngaunga tō lima i o ma, mana tua hoki ke hoa hano o lima ni ka hai koe ki ka hai koe hano e hau ki waho i te potu e iei ai koe
0: Aloha I, alo, kila, e, o te, o te, o te tahi hili koha ko mole mole ni e, e mahai la ke, ke maua koe i te hulu ka hai kua umato tui i te tui pui pui ya e ilo veho ki la e, te tui e, e iei hona o ngā lahi ko mole mole
1: Iyo, iyo e velo ko te, ko te mea, e, ni e he e he tui e he lau pahene, ni, e ui lava koko e, e maha i ke maua i te hulo, ka haina hai tō tui pui pui, ko te lahi ngā taimi, ko koe e he tau le tī ngā ina, pei kui te hale mai. E loa hoki ko koe e he tau le mataloa. Ia, ia tahi tino hoki e ne e he ai hoki ni aunga. E maha i ke pui pui, ke nahe hoka pepehi atu, ki e tahi tino, ka hai ko koe hoai tāma hoki, e pui pui hakatahi koe matau pepe, ka hai e hoai tō tui pui pui. E hoi hoa hoa ni hoki ke tāhi te pipihi atu, ni ki e tahi tino te kāinga. Ia he vēnā hoki ko te kāinga, kai vēnā hoki ko te community. E tuku lāke e tahi aonga hoki ni te naha ia tu mua mua e mahai ke tuku ki lalo te risk o koe e ki te heart attack ni poko te tawa le hatu ka hai hai tō tui pui pui.
0: Hello malo ni ko nahe hili e tuku tui vei ala vai e tau heoko taki lava tahi hili ki tahi hili kai mea manu koe vei tau maala mala mai a wala vako tau e a koe lava te koa te nā ko te kaukaunanga e ngā lue ai koe on hea inike toi peko toi tolu ko lava ni aku hili hoko mole mole au kua hoko mole mole ni te mātua e vei hea nei lao na ona kavea tēnei tui pui pui a ke heo heo ani pui pui ki nga tautoka tahi pako nga kāinga hoki kai mai he lava te tatou nuku pako te community ki tatou toke lau.
1: Iyo wai, e loka hai e, ni e hai tō tui pui pui te hulu, e pui pui ke nahe maua koe te hulu, ni e pui pui hoki koe ke nahe tāua le mataloa. Ka hai koko e ni e he tau le mataloa io e tuku hoki ki lalo te risk hoki e hoka pepehi atu ai ki e tahi ni ki e tahi tino. Ko te toka lahi o ki lato e hoai o lato tui pui pui, ko te lahi hoki ia o te pui pui nga ki te kāinga, ma te community. Mai lava ki lātou hoki, ki lātou e ona e kui ngā ngā lue ngā lue matamai ti ma pepe. Nia kata ki taki ngā kai koe e ngā lue te anga kā mata pe ko he hoa ia o ngā. Ki lātou hoki e kikila ni ngā tino mātutua ni, ngā mātua mātutua. E hoi hoa hoa ni hoki koe ni e lahi atu hoki lā te pui pui ki te ki lātou. Ie nei e mahai ki tāua le tī ngā ina ka hai e maua i te tāua leo te hulo.
0: Hello, Maloni. Tōk tāku mole mole, ka hei vehe nei la te COVID. E ni, he hoka polengi au nā tui COVID e nei?
1: Kiela, ka hei koe hano hai tō tui o te COVID ni, e mahai ke hoi hoka tahi ma te tui o te hulo. E vehe hoki lawa ko te hoi ni, ko te nā ilo ilonga kua kua ei nā lālau te ola mā lolo e hoka mauti noa e ko ngā tui pui pui e he hoi ni e he aonga le mō. So io o te hau tuanga la vala io hai kua hai tō tui pui pui e te hulu io ke updates hoki io hai hoki tō tui o te COVID io kua mhoki tōku noho he aunio ni ki te nei ki te tau mā lulo te tau hanga nei kua ma te hai te tui o te pui pui o te hulu vena ma te COVID.
0: Te ngali la hokai tai lahi la ki te koe tōk koe kua tā pena pena lelei mō nā vāenga umai e nā ai ki la he aloa hokai tai lahi lele ka kohe ki hokai kua la te tāua polokala mea mole mole e ne heo tahi tala lava e hoko malohi ai hoki pe hau tuangi ai hoki pe tuku mai hoki e koe awa ko tātou ko tūlanga ia ki tātou ke ilo hoki lava ki tātou toke launi e he tō kanga kai pālo ki taimite ia kua ohelo tau ale kua he tutu kua he hakililoa koe tō mai ke heo ni mai ki te ki mātou ka iela heo tala muli lava hui e tuku mai ke heo ni ki tātou wa kai nga haka longa longa mai haka mole mole mātua.
1: Iyo, haka mana tu pe atu lava ni, kona atu i pui pui e hehu e mahaonga le mo. e hili hoki a te pui pui ne e veo te te la hili te pui pui lo te tonga he tia e hili te pui pui ka kohe ki tupu ne a kohe ki tāwale ia a te mamalo to ke lau tātou no he au ni uni ia ko tātou hoana hoki ko ni he mea aloha tāua tēnā mai te tātou a leke e tata hoki ki tātou ke ni ke hai lawai ki tātou nā hai ngai pui pui ai ni e pui pui ai to lātou o lahe o iho e kai mahe hoki lawa ki tātou o mani
0: ia la hello Dr. Mary e kabe ko mahiu yo te tato kauhanga te leitio a tato to ke lau lunga kinei te PM to ke lau e momoli atu i te mato ho kahe taila hilele ho kahe taila hilele ki tō taimi ma te haka wanoa mai hoki o koe e mautino lava mai ilo hoki ki mato e tuatuangi e lele koe te hui tēnei kai e koto aloha hoki lava ki to ke lau kumhai ai koe ke heo ke heo heo ani mai ma ma tau longo longo mai lava ki te ki mato ke ola malo lo a tato hua nau ka meheo tato kai ngā mai na hoa mai pepehi mnaha mai e nei e pipihi ni e ka vea lau ma kahe taila hilele atu e ki te koe ke aloha ki te tua ke ho ke tu pe ki te koe te ola ma te mā lohi kai ma helva te poto ma te mā lama lama mai te atua mai te langi e heo heo ni tue ki te koe ki te au kau kau nanga e heo heo ni mai ai ho koe ki tatou community to ke lau kai ma he heo he tahi e mana komi te heo heo ani kai ko te nā aloha angala i ene mō ki mātou e tu hea heo ke lua ko tau heo heo ni ngā mō ki tatou ilunga tatou ala leo tēnei ka ke aloha te atua pui pui ma leo leo ki te koe ma te kai e tuhi ai kona tau tuanga hoki ma te ngai atu hoki ki mua toke lau i nā mea lava tau ola mā lolo. Ni tu mātua, haka he taila hilele ni mo tō taimi.
1: Ia haka he tai ni, haka mangalo mai hoki he kupukua he ala, ia manu hoki he lava he hana e koutou, kai mana tua hoki ko nā kai ngai haka noa noa ona ko te kalanga pai a te aliki, ke haka mahana hana atu te aliki ni, ki te koutou, ko ia lava te mauai te hui le mu, Ia e kai aloha lahi atu lele mō koutou te kauhaka longo longo e vena hoki waka mālo ki te koutou ni te mātua te matautou kauhai ngā luenga i te alālio tēnei. Haka he tai.
0: Ia, haka he tai lahi lele. Mani e te atua ki te koe. Haka he tai ni. Ia la, te malu tātou kai ngata ke lau. Ia ko Dr. Mary hoki la tēnā. Ma te website, a ki tātou e mauai hoki ia Dr. Mary, ia kai mahi hoki lava te heohoninga tēnei, e bookmyvaccine.nz. Ni, ko te e mauala i kina tātou website tēnei, ki mātou tēnei hoki a Mary, e tu heo kalupuna heohoninga i enei. Kai mō te taimi tēnei, a ke tātou la tātou pehe tēnei, hoka hei taila hile.
2: PMN, toke lau.

0: amene ma amene e fa sale popole ai changa le oli oli ia tuina tu ia te ia mea umatau te popole ai awa olo manatu mai o ia ia te outou ia ole mea lo fasili le nā mo ta ma uma o Samoa peo na saunoa ia ilo tātou tofi le nei afiafi leo mai ona sile vi inga mali faaftai au se faasifonga awa lo tātou vata puia malo tātou watua e ale upu mai la fionga le li peo na fita ituna ia ile sunga ile osta ulanga o nea fiafi le sunga ya pasta Rokeni Berisipi fafianga inga ole ka le sia a kepe Christian Ministry ole Assembly of God is Samoa faielo leo fatau wa fa leo isa tato fa fitai le tofi fa malo moli mau fa fitai mole upu fa malo siau ta yala ina e pela tato fa inga malanga o fa yanei ai ana so ifu au ona ola na fa nau fa tua tua fa fitai lava wale ole lea saunia le leo le upu fetau i tonu ma le aso fa pitoa mo ta mao si o tato watunu upele o Samoa le upu fa la e au e to matawina i pe ala tato fa inga malanga lo fa wa upele ne ua lua va yaso ole masina o au kuso ie fa manuia pele atua ma fo airo na tumu i lau sunga malfaltua le ngā lue ai a wale tala le leia le atua ai mese fo e tau tua ina ia e ala mai le ngalu ngalu le e ala tato por kalame fa afta i tele lava fa Tai tia po inga e kale sia fia. Ai asa mo e so se tafwa ke lope o nopi ai ai. Fafetai, fafetai, tele lava. Lea ua afetonu le tu la iva. Au te toi fata alofa atu ila ufonga tap. Fafonga tapo e mai sa mo le nea fiafi. Mapuane sauninga, fonotanga, mafutanga fia fia. Au avi inga o lea lii. Ia patipatia foili sao ta mai zo tonu a inga nu e kale sia. Ia ai maisere tara le leia lea tua. Ia masi o tato watu nupele. O Samoa e maise fo i New Zealand. Ia mano naan langi ato alo fa pia ona tau tuai. Peo na maasani ai lana whanau fa atu tua le nei aso taua. Pati patia le alofo le atua le vai aso alu atu. Ma ona whiau maasani. Le neo mori mailo tau soifua maso mato wola. Nei fo i vai aso, aso salo na lua o au kuso. Lua afe lua sifulu ono. E ui fo i nga whaina isi vaenga o lalolangi. Ona ofitawa inga. Ai meise fa ma i whiangia e ora soifuanga nei. Ma le tau malu ulua te tele maile nei vai aso. Ai te tonu lava lo ma fana fana ma apelepeleina pea lo tau soifua. Ale tato ta maa au ili langi. Ia, o le tato por kalame ne fiafi. A mai ane vi inga lea o tato tala fou. Ia waa foi mea utupu o tato wai fanua mo la ufaa sau saunga. La lea isi tato to sports o no lo le malosi le tato fai tala sports. Le sunga ya to menino. Ia a mai a lea, ia ona faa wau lea o tato por kalame o le faa patala noanga ta ua le nea fiafi. Ole alo atu ya ili sunga ili fatonu matata o malo onisi foi o matua sa fapea foi ona faina ma ini vaenga fainga talo so ifuanga ne iyo la efa afonga ma iai afa sifulu mafuta mali sunga ili fafenga inga ya Reverend Gilgamesa Eli manifalitua ili fafenga inga ya eti fui maono makasi awata ato por kalame masani ili fono talo afa sutasi ifa awau por kalame tunevo ili po Sili matandi o tuspa ia, mamoli atu alo faanga, maivai vanga, e meisi o talo sanga. Ia maasa ni ai peo na tula e mai aile sunga al faafenga inga. Ite ia uliele aso fou mua mua mfaatali tali mai maona la vasinga. Tato po kalamele nea fiafi, ia maile, manuele aso tama, ia wai, leo wavai atu. Ia oro samuai, esela na aso saro tama, ona ufitau ilava maaso mou. Ele o mai loa tonu po le ase winga. Ia au fitau ila, ua leva la.
1: Me alo fafutai la ufionga, ia matalo fafuit fafuaga al tantu watulu, le fiafi o mau maia tantu vasalunga tatu po klam masani. Ia, mantofoi o lepi isi a tatu ka lini a Samoa. Mantofoi o le asao tamaa, sa le isi aso sao tamaa i Samoa. Sa na o le aso sao tina.
2: Okay.
1: Yeah. Yo taimi la na na faia la ni malo ye le se bang na la taimi ne lo pe fa malu la langia tola le wo ye le
0: Ya
1: se tema
0: na. Ya se tema. Mm. Au sa moa ia solo na ole aso salo na lua au kusu.
1: Iyo.
0: Ile na fa a tula fono ina le malo.
1: Iyi.
0: So so oi male aso malo lo taya.
1: Iyi.
0: Ah.
1: Ya va ile ma.
0: Iyo.
1: Kusala le se se ngala o sa moa malo lo.
0: Ya ta cho ile ya. Au fo le aso tamale ya se tema.
1: Iyi.
0: Ya ile ya. Ah, ele ese holiday.
1: Ele ese holiday. Iyi.
0: Au fa ta ua le ole. Ole sao tama.
1: Sa mo malo lolo sao tina, malo lolo sao tama, malo lolo sao kamiki.
0: Malo, ya. Ya, ole o angana a tunu ue e pele I ona tangata. Ona tangata anu u matulanga fa pena. Ya, a tapo laki e la ya, e tama. Ya, ya, a tunu. Ya, o se mele lei. E fa manatu mai le sao ta ua ma le tato fainga malanga o faine o kalama nei o le fa malo so e au le tofi nea fiafi ia a wafo e sao lele a sao lele a sao no al tofi ia lea wa tou moli mau maritus pa ia mafionga le atua ia a le fo e pese pese mai pa op mali ah don't worry be happy ia
1: ma le
0: fo le vi inga ma le asunga ya sulveta ia a me si fo I fo mai o lo fautua mai Ah, esa o ele sa no angar chofi. Malia e meu fo e mai. E fail na. Ah, fail me na e anga e lunga lo waso. Agol po le fo ele. Ai fa fi fi lo ma fo fo. Ma anga ile tu.
1: Ma ya ko dwa anga len sa no fi a le tato to fi le fiafi.
0: Ya.
1: Aru e fail ka vale.
0: Ya ga. Ah, fa mangalo ya.
1: Mangalo ya. Oi sore.
0: Ya, ya. Ya. Ero pena fa in sto fina va. Ah, ya.
1: Ma se al ka ka kongwa ya. La la wale fail ka va.
0: Ya, e mata ngo fi e le fa tu anga tofi. Ah, ya, walu ala pena ne va cha ur Facebook. Ah. Ya, hotel na face chama. Stressai. Ta pela vol Facebook. Ah, I was so na alu ai le mafaufau, a faina le mafaufau, bebe si ai tonu le ainga, al me faingo fia ai, na firiki e lunga firiki, la no tope, a ol popole ai, ia wale si meso, ia ole le le imeronga ngana I lunga le Facebook.
1: E matau tia le tulanga na le mfailava na vise, ni taimi le tatu atonu hoi, ile to telefo tatu wa, Ah, faali o lato langona. Ai, faali lava I...
0: Ele ilo faali.
1: Ile vatapuia le o leva na sa tato fiofi iai. O sosofa, sa le aise... Le mele o leise ta pula au sa unuanga le o au mai. O le ilo peia le o le mea noa lava tu lo ule. Fafonga le atunu. Ia. Se faftaya tato, o le tato fo pito la au vayan fafasa lau. O le a, il tato unei vasega. Walanga e o tatu.
0: Kirene nga luenga e fai maa onga.
1: Fili upu, ya toi fatua I upu. Ya toi e ilma la melmeanga ka ole kofama le ukanga ya ka ukeu keu.
0: Ya ole oanga tausili ya Samoa. Ele awa ia laupu ata ma fai nga. Ya au mea ia e fa me melo ia di Samoa. Fa mayore fa alo alo. O nga ngana fa alo alo, nga ngana tamali. E loa lava tama tamali, e loa lava ata mata usala e lor ngangana e lor savali e lor tu e lor lea ya tere lo po fe we na upu mana anga tau sili ne va ja e ole si va nga wo atu sa mo mo lo wo ye le por kala me fo ile wa o ile mata ata serving with a smile fa pe we ya a pe on mele sa ta to tu pua e ma so fuane ane fo sa mo le me ala vale ya hava Ya, ye loa le va matangata. Ya, eme se la ufata o loa male au. Ah, ayo le pressure si vaenga. Ye ne so ona toli me, tongi me la I o lo sui. Ah, matu langa fa pena. Ya, aile, ya one tato vai vai ya ye. Fa, pe un sao no le to fa fifi al loto. Ah, fa yo e sao mas fa la vla vitele mai loa inga malo la lo lang. Ya, wala fia fuole si la lo lang.
1: Bali.
0: Ah, ia pulea la vai oelo roto. Ah, pulea lo mafaupau. Ia matulanga uma faina e pulea. Ah, vai faina e leo I esta tomalos. Ia tatia.
1: Nani.
0: Ah, tatia pio na saunole. Ele sumo le tofi nea fiafi. Ia ele o ia la puatam fainga pio na ele upu batango fia samo. Ia alta longo longo. Fa malosi au. Ia fa fifia lo roto. fafifia e sau lo leo lo fifia a mesela ngona e fa nau malainga fafifia nesta ma tama fo e fafifia tina e fafifia fa nau e mo mo fifia al fafifia tia al po ta pena olea on ailo le tuli tuai e na so so ta vale tu al me fa ile awala pe pe au ina popole le mafau fau ma tu langa fa pena. Yeah, welcome to the 9th of August.
1: Yeah.
0: There were vai asolenti ani o kol malulu sori.
1: Yeah.
0: Wa aisa foi o kilani la to.
1: Amatana amai iole. O foi le.
0: Yeah, o see you. Ah, see you your chau malulu. Ah, le la chau te atu ko tsine plan sa. Ye ta to tarsia. E lo to mama wa so ma fan fan. Ah, ya matango fie foi fa ngamla. Ya me sei mo matua ma. Fana witi. Ia ulo fa pe ia lo fa tu ye o ngase ngase tono mo ta ngase ngase ma ia mo ia al ma na ia ma fan fan al fal ma la ia a o ita to ia fa ma fan fan mo ta malawa ia mo wa fe so i fu ma lo lo ina ma tu la nga fa pe na ta to por kala me na o vi nga ia a fo i mai o ta to telefo i en fa so lo ta to por kala me ma ni ia
3: PMN Samoa.
4: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Pe fa pe foi. Fa mata ia vele tale ii, ma le tale masani e tau fia i la tau ma le fai o la tau mea masani ai. E te tau na la tau e fai suenga o le tale, a nga i le cofftest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma fa ilo i le fua mai, cofftest.co.nz, e le ai se tatongi. Fua la au talavai, e iai tu langa la matia ma tu langa le leo fua la au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.

0: o kilita o kilita tani me ale malu te lo pole ale fili el tani lea patalo atat wala ausi mtalo tus paia sano mai papsua sano mai
1: peteli
0: peteli sam
1: o peteli yere ngua nga pai ngua yako ai ai ale ngua pangua nga mbua mbua nga yei nga ala kuya ko poi boy ai ngua yako peteli Ore ngo pe sen de pa ngo ya. Ai ele ngo pa ko ko ngo ya. Ya pa lo la. Ele ngo ka.
0: Ore ngo ke sa va.
1: O pe ke ni ku so pe ke ni ngo.
0: Ya le la mo ma. Ya la mo ma. Ma taro ni sta to varau.
2: Karana.
0: Karana.

0: Sono Mois, mai fonu. Να βαρώ ψηρή γάν, μόνο μου.
1: Το τελάγια η σου. Είτε τάου. Είμαι άγιελ καμάτα φαϊνάλουν. Αφε μέι λέει καμάτα. Δεν μου πείτε ότι τους καλάβ, ο άγιελ καμάτα λέει αφού σου είμαι ο άγιελ.
0: Είμαι ρωτάνη.
1: Ya, petrelenga Yesu, mawol matai te fulu foi ko te fulu. Ete tau, ni me alien tanto pa ina lun, idu tanto pa ina lun. Au pau, mo mo se o mo tau po lima fun malvan. Ete tau, le tau I de tanto pa ina lun.
0: Mawa. Ora tali me ari malu sam ora usiri o yuso.
2: Ia. Mobi ek mo ta kele lava. Ba ngaiye sa or kan o yuso ora ku sir ku so korosi.
0: Mawa tu so korosi just as sa or le. Fa fa bu sumata.
2: Ma bu ka uye ya bu ye paulo ma. Maka kanga ngoi ai yuso. Ai bai le so ye chulo ko ingo
0: e
2: ta kulo ko ro pe si so ko ingo fa mai
0: e
2: el wo ingo o ye su le singo a o yu so le si o le si o ingo fa mai na o le basu anga ngai e la isi kier kala ya yu so ro ku si o tu pa iya o ngai ge manga o po we o pa ido a kene ni ko anga ka kanga ni o isi ko ingo o ye si
0: Yo termina, termina ni un buat celah tengah tengok ya Yesu.
2: Oh, ya tu, ya, kita mesti ada waktu
0: yang lupa warung dia itu ni. Oh, dia lupa ingat tengah tengah tu supaya tengah tengah lupa ingat dia tu.
1: Ya, faham macam tu.
2: Ya, mesti membuli dia tu. Orang kena pelan pelan lah. Ah, waktu yang kali tu kan mahu sakit kali, oh Yesu.
0: Ya mai rotari wale la fa umo tsa so
1: ale ka wa bakula o fe shili mun mun e
2: ole ole ka o ka ka le ga o fa inde ku ya ya sa ka li o e man ku la wa o bu ngare ta ma o o ka ka nga o ile ka ka li
1: o yo pu
2: o yo pu ya o yo pu fo mai yo pu Aku si okelah itu kan mahu pada kali ini oh Yesu. Ia lekat ya oh yok.
0: Ia faftai.
1: Si di mumut.
0: Ia faham melo tato lewa. Los puluh minit itu jadi luar. Ia faftai fuh imunnya ya fiafi. Ia tahu. Baru faftai mai faftai le malu mau cari sini. Faftai ulam lemah mau. Faftai mai nita tahu. Aftai sem iPhone ye fai mita tu e ulua. Se fia kuriska ku siri ngam ba sura.
1: Ole ne ye pude la sumar kai kai.
0: Aftai.
1: Ye sem.
2: Ya.
1: Ya. Ye.
2: Ye bon ne yora ka gola sa uma.
0: Aftai.
1: Awi. Mangui.
2: Ya, ma ro pa aftai. Ya. Abian ni apa ngoi? Pembuli kuda ngapa kain dah sugar pasai ring?
0: Tapi
2: ia pakai poin ingat tengah yang kadi mai ofisin. Oleh la buku aulo, empari layer susu ingat tengah yang kadi mai ofisin. Abah ofisin ngapa aku kau ngapa ya? Ngai dia ngai kakek ngoi yang itu. Orang berkuah saya kaya kok kini kak kaya bahane mambela bengang sih. Ada buah okey. Jadi ubena rokok sini yang mau berkat.
0: Iya.
2: Boleh dia ngapa kaya kini lah bagi kaku pokra bengi po. Iya. Ayah bu iya ukau. Kok kini kak sabo rokok. Ma fukam ma sagim ma seidoa. Iya wau. kak wayo ang upon na ilibin. Ile ay abang sa bowling.
0: Yeah.
2: Ako sa bowling hindi sa ulang. Ano ay si Sam kasi
0: Tau foi mai levin na das freit.
2: Oh. Ya kung na eh mo ay na sa boy levin.
0: Das freit ke na. No la tu. No la tu asia tu lo uso na i na levin.
2: Oh. Ya a kung na eh ni se uso na nga. Ai ni ka ka ko kasia. Na ka u mai ni ki fa sing en bau. Mai eh ni ni sa boy re. Kay po lingga lo ko ingo ya. Kay po lingga lo ko ingo ya. Fa so longa e po. O ka ki longa lo ko ingo sambo. O ku si ka mu la ya yang ka umbe singe ba ori ya pa bai. O ni si ki sambo ai. Kay po pinga lo ko ingo te po lingga ya. Fa ola po fa
0: Pasolonga po kapingong. Oh. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
2: Yeah,
0: yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah,
2: yeah.
0: Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Or also learn all to us here to a faith hourly AOG, Church of Samoa.
2: Oh,
0: yeah. If we look to VOC, I look to Fuisan Samoa, if I will for Otoring with you, Maron Faltua, Leauma. Oi na fono vai no passe tu rumo le si fare na tu sei rumo le worship center. Oi no sa mo fu.
2: Ei.
0: Allora meno passe tu na ieri no vai le. Ile sign port na le worship center.
2: Ia de tiro la wa o. Ta un balanga di pure o sten.
0: Oh.
2: Un bu o hesti.
0: Ei.
2: Ia Bapak utang lah ni lah masih.
0: Oh.
2: Ia ni lah kungun bapu anga sakali kita wuye ini.
0: Yang cerita itu susu orang tu yang sih susu kan pak.
2: Ya. Iya. Bapak okey pak ani ilau juga ibu bapak ya. Oh tak boleh ni.
0: Iya. Sa oh.
2: Iya. Ya malu lah pak.
0: Pak tadi dah pak.
2: I'm going to go to the house. Ilmu juga, wajahnya ni pokoklah beliau tak kau masang dia dengan legio pasal lau, dia pakai semua. Ayam mungil lawan wajah.
0: Afi mesti lu kiri lu kui langai kiri mesti sama. Yang nak fakir beso lu kufa amakar kalu pia, oye kifai fai awak.
2: Iya, wah, kufai lu kufai lu kufai.
0: Kerupalan. Ya melana ve tu te fatali sur le fatali tu est fi fi awi. Eh.
2: Ai dele, dele ki ka wa ku mole. Pon masu fo.
0: Ya, ta mo.
2: Ya mang kala pala su kamban masu fo. Ya
0: ora. Ya ora le, ta tai.
2: Ya mang dia la ban fo, mang ni fo pa ya.
0: Tai sem, tai mo telefono.
2: Pasa em sua boca, uma lá.
0: Ya, fa se fo fa mo vida tu le va yasu. Fa te tele mafta mai, fa mo ya tu le li. Le sunga mla fono, mla sunga sem. Ya fa fta ya tfo ita tu pa anga lo inunga lo pinchai langi le malu. Ramla mo. Fa fta tele mafta mai. Anga le ya tu le tu al tatu tu lu.

mo nila love ay uwan pa siya tumalfali. May nawataw nung may lo tinay na fali sa hiyo may nalatusi paupuya sa atusi ay tinaya o timanao iya itatongi na may atya at tukwe mo ang mga kwe ngayon.